Natalanin, na makapasuwa palayaw kimalakat sukunakan, na nakatsiyaw lakwantas takiyaw, wantulimin shatlanta makatsinin. Aksni nakasputayoman programa, lapiki shakatliputana, wayoman numero 233-116-4109. Amaktum kwanayan kwinda katlawa. 233-116-4109. Usulapisha katliputana ang kintalakan Silvestre Pérez, andak Coyutla, Veracruz. Guayamash número 784-108-39-32. Luapashkat sinis natalanin, shpalakat ang bekashpatpati tiyoman programa. Huinda katlawatit, sambe ayatsuko palanit, tanumacha hasta kakatunok minchikkan. Kakashpatti tiyomala kuanta makatsinin, chushakstitum shtachiwin kimakaputashtinakan. Wayomana kingalak paliniyan, kilatamatkan, la kimbiliwana na lakachishkuwiyaw, kidioskan.

Kashkatzin es Natal Anin, Shpalakatalan, la Kashpatpati Tiyoman programa, Wantunta Numa Palacha Yoman Tangalia Kakatunok Minchikan. Chiyu Yomalu Wakilila Kapasta Katkan Natal Anin. Mashkin Yakana Lanin Litapako Wiyao, la Kapasawash Tachiwini Dios, Katsiya Wawa Lanta Ashla, Shlakasi Kimaktayanakan, Kisikulanatla Wanakan. Li la katitlan la palamaktina mawesh ta sikulanat la wansh ta maktay. Pero tush pa la katalakat sunay ninkin kinka lakmina ni guantu ni itlan kinka toksan ni guantun kinka ma panoyanik shlakatin ninkin Dios kan. Sta chunan palamakatsang kayaw kintakana alakan niyadli pa wanao. Tung kinka kitas tunayane alistas. Li la kaputsa talakaputsi tawilayaw. Lipi kwa nishkas kasima win chunan noks pula pero chunan chun tataksaw. Por eso wa yomalu wakilila kapasta katkan. Ni kawan kil tsuku yoma dashlahwane. Tush pala katakawan chunan kinkaleks pula yan. Kile kataksat kan. Shalan balakin kaki akstukan kingali pawan kanan usu ni altulik shilawin ki Dios kan watalipi kwatan balatung kat siyawin po wanaw antan shu yaman tsukuyaw makatsang kayawin kintalipawan kan ikslakatinin ki Dios kan shastakna. Por eso lo que le katsitkan lan tlatlan nataksaw yaman tamaktay kingama kalipu wanan kingama katasayan. Nial katsi yaw, lan lan alaktashto yaw, nial taqsawi danina tamaktaya yaw, wa shpala katayo ma lishla huananawe kindalipa wankan usu kindakana lakan. Ni katsi yaw natala nin, lan lan atamaktaya yaw, maski washta chiwini Dios liwan akakingawan initan, luwan na tamakamasta ni yawin ki Dios kan lakim pichunan at lawashli kaknik kilatamat kan. Natlawayawin ki orasyon kan, nalipawanawin ki Dios kan, natachiwinanawin siya leangasin, luwakashman wanal kapastak tisa yaw, nanalekas tawakayas tachiwin na kashmataw, lakim biwayo manaking gamatli waksan. Paksiomali wana kingama siyonikanan, kingali shakatli kanan, andan danin kindamakstumit kan. Pero ni tsangka natalanin, duli pa tsangayaw, kachunin ingin kagwa kashmataw, pero ni kuinda tlawayaw. Dios la kaskinin biluwa kuinda katlawawendong kashmat ni yawish tachiwin, walan lang kingali shakatli kanan. Chiyo natalanin, kilikatsit kanin, pulak tumiwantu, lan lang kingama siyon iputanan, tung kingakitas tuniyan aksnikin indaks kawiyaw. Tuks pula aksnikin ni makatsang kayawin gindakan alakan, usuwata talakapano ni yawin ki Dios kan, putsa yawin alakatano tamaktay, ni wali pa wanawin ki Dios kan wanti siyang kasin kinga maktaya man chali chali na huwayo ma wantin kinga sikulanatla waman na huwatiya yung man tingin gali siya kasin makan daningin anak. Por eso lo wakilikat si itkan. Andaks ta chiwini Dios kingali siya katli yanin siya tumtlanga pusko. Wantish likana ni siya tundo shwanit. Luwa tlanga akskalas e chishko, tlanga matamako no chishko. Sku luwa chishko, luwa shkatliye shakchan shmakakchanat na luwa shpuan bi luwa nitu katisokali likshlatamat. Pus Dios ikulana tlawal porque shlikana mas kitla akhtum pumapaksin danin tlan na maklakas kinish talakapastak na wayo man tishwanikanin chishko o kosias wayo ma Dios tili wili li anda li pushko na tawila anda yuma kshatiyat Israel. Pus wayo man chishko tsukul mapaksinan, tsukulin tlawashli mapaksin, liwa na tsukul kashiawa koy wanti natatawila koy chuwa lan na mapaksinan.
Mas liwan ala kapas taklilan la natlawa, mas liwan na wile ako sa ama kapitsin sumakamanan, wandina makamaktaya koy. Puchuna naman tsukul sa wasli mapaksin tsukul, mas kuhus talaga pas takna walan la Dios mas kinit. Pero shalan tsukul tsukul timpat sangaywa, dilwa kasiye liakstaka talaga pas takna wanden gasli liakskalas wandish likana ni tukit sanganish la wa Dios. Wata washlan puwan pi washla wandin tlakatsi wandishak chanin gatsi ni shawa Dios. Akstulipa wanga usulipa wangose ama kapitsini palantish wile konit hasta chisingil tamako akshni maktum patsangasish malakatsukuna maktum patsangasish Dios. Porque uxilin bitlane amashlima paxin bitlane wipax tlaningita shtuma na akatashtuni ni talimashka skuluwa tliwak paxioma mashwa yoma wantun tsukul tsukul leaktsangay niyal kashmat putuli wantun palashli shakatli kanish la Dios niyal katsi putul niyal palakwinda tlawatli shla tamat niyal putzatli sh Dios wantish astakna lila kaputzan chunana ma okspulan cha tumchishko wanti pahatsangay shta maktay shta sigulana tlawani Dios. Pues wayo manchisku talichi winan en piaxnish we and dax palacio, kax ventana ni queen datlawal tamakwasl. Luatasipani laxnin dactal. Lila kaputsa lan la kima kika. Por eso niar la liwana tatlanil kastalipuanin jo shwe. Luela kaputsa lin jo lan lan atlaway. Porque así en langa tascuput pusculitas tunit, pero cuando le capaz taclillo manchisco, ca axtulipa wanga, cashman washlampua kitin busco, naclactastu, nactatlani, pero kitin nacputzawa lanzatlan nactastu. Watatsukul patsangaye, wanti malakatsukinit, wanti maktayanit, hasta wanti mash kilimpi wana tawilash lipushko, patsangal, niyal walaka pastak, ni putzalish tamaktay, shmalakatsukuna. Chunana ma, ngilaka pastak li wantuni tlan, watawan tsukul laka pastak andungasha laka tushawat, andayo ma, Tlanga tia tin danish la shwe, pula ksuwan danish la wakaneti ba ukash la wan danish wile kokaneti di maktaya nanin Dios es la wakonit, pus la katumin chun danish wile kanit, puwan bi wata anta tlana ta maktaya. Wena kosish makaman katlawati litlan kapititi yoma la katum. Andani win chatum maktaya na wacha Dios lakani yuma gachikin kakekasaskin titi lapin na tlan kunak paksawan na kos. Washla ang kosin siyo. Aksni yuma sangkoye ktihi wata Dios shakatlesin chatum shpala kachiwin na wacha Elias na manchusla wanil. Mimma kosi yuman chishkuwin amma kosi ang kasaskanko wanti Dios kasalaka tushawat lapitlan na pakspala yuman pushko kawan ako. Aniwish Dios Israelitas tuwa yuman wantin tlan shle kasaskinat kan tushpa lakata lakatano amma ma kasaskininan lapina paks pusna wana koya piwalan lan chiyo tamakwas chiyo makshputama niyas katitakil na niyas katipaksle andan ni chunana mawanika washla wanakos lakapalan tapus pitkosi yomas kunin makatsin akos isreikan luwani pala makapalat itaya chitandit kaltin ang kos porque chatum chishko kingali patashtunan kingawaninimpi. Aniwish Dios Israelitas, tushpalakatan putzapatite alakatano,
Tlan kakatsitit impiwanto oxpulanit incho yomam impuskokan niyal katitakil andiyancho nalaksputash latamat. Kingawin niyan. Ti yomam jishko landa sakanan landa shtayat pakswanan wanikancho sa tiyo sa landa sakanan apuswa yomam wanti Elias wanikan. Puswata lima paksile achatum sa puskos makapawan na maskile tipo sa makaw chiskowe na taangoy lakimbi na sakatle ako yung ma chisko. Buwan akos. Kapitit tiyayatiti yung man chisko kakilita nitat nagsakatli. Aksinin chunawa ni kayo ma Elias biputsamaan pusko na maslang kastinas. Pus kskuni Dios. Chiyutungan kataktasis kuya ten kakapun paks kakama lakasputuni wishin. Chuna okspulas malakasputo ko kayo man chisko wen. Aksinin chung katsilin pusko malakachapa achatum kskuni na ta malakachapa ti pusamakaw chisko wen. Nasakatli palakan siyo Elias aksinin siyo na wanikan pi lakaskinin pi nalakanin busko porque wasla matasanin ama siyo na wambayo ma spalakat siwi na Diyos kit kuskuni Diyos katak tachil kuya ti siya lakakapun paks kaka malaksputun siyo na okspula pa puslimak tutun siyo malakachapa achatum ksku nita malakachapa tipu siya makaw chishku win pero waya mas kuni was lalakapas taksili wana lakchatli yoman chishku na ma wanis kliwakatlawa litlan kaking matsangana ni nacho na yoma gisku ni nito kamaks pule ako katsiyaw biwa wishtlan iskina lakasputate siya lakakapun landa sa wakon tinggit siyang osi siya pula na pero wan siyong kitlo walitlan iskini yan chupalakata gilatamat kan chanjo siyangkese Diyos wanisi yaman chisko chupalakat siwi na Diyos katapang ko nikapikwan ako ta ang osi yoma Elias wandish malakachako ni tanja busko aksni lakchalin busko na mawanil luwas li ka nandukwa niyan tush palakata watawa kima kasaskinin ang ko wanding gatsun at adios yono siya lakatusawat lapina lakhtashtuniya yoma mindakatat tuwi Diyos sa staknak Israel wandish li kanas kaltini liwan namin takasaskinin pus wandush palakatan chunan la wachiyo kwaniyan binyas katitaki yonok putama shlipan walan landors pulan namakniyan chunana mawanika chunana

tlanga xta kaxla na tlanga matamakono luwish li laka pastakat luwish li katsit pero chunax pulanga tushawit la piwish nina takilputa niya mi Dios niwana li pawana watawan tunkasha laka tushawit na tsukuya ang putsaya xta maktay nalita xkawiya na nalila xputa chunang kilkwan masta chigwe ni Dios chunang xpulasiyo manchishko. Por eso lo wakili la kapasta katkan la piwi siya tapaksin iya tan kimpuchi na kan. Akshni minimin talakapuche, sa tlan pi wat tunggani wanti kalipawan. Wanga la katakilput. Wanga skini mimatsangana ni kambala toks pulanetan usutun tlawanita akslakatin. Na kaskini incho dasikula na tlawan kamapaksan. Na tlawashla. Pero washlang kalakap. Wanga shakatli, ni kataks kawayo nung kato shawet, porque ni te kati mapaksan, walan la Dios mapaksan ni. Por eso washpala ka tayo maalita no macha sa tlan tamakat sa inin sa tlan tas takyaw astandak minchik na tala ni. Chugwishin amigos, pashkatsin ilimbekas batpati tiyo ma, sta chigwini gidios kan, porque washta pashkitat luwatlanga shla. Washla kinga sikula na tlawa putonan kinga maktaya putonan. Katu waha wantun kinga lima kataks ni manish tapashkita. Walan lashlash lakasilan lashlash lakatsukut. Katu ka waha wantun makamima. Wayo ma wantuk spuloma ka kinga li shakatli man. Ka kinga li toksman. Lakin bikin lipipak na layaw. Naputsayaw. Niyal na taks kawiyaw. Kashman wa Diyos astakna. Wanting kinga malakatsukunitan. Wanting kinga maskinitan. Kilistak na kan. Ting kinga maktayaman. Chali chali. Kinga maskiman nilitliwak. Wayo ma wanting kilila katakilputat kan. Niyal na taks kawitamayan katusawat. Niyal na putsayan tungka. Uno shala. Usukakikstukan. Ningin talakapastak na kan. Na mas kukuyaw sa tlanin pi kakasmatwes ta chiwin kalekas tawakaw kakanalan ni kuing kimpuchi na kan Jesucristo wandish likana patis isla anda cruz was la liyasin kintalakasin kan patis isli paksin tahatatin tung kilipatit kan suwanit kingamalak tashti putunan kingamaktaya putunan tush palakata mamakapalimawin kiltamaku tuwanin kawa kashmat makamawi yuman tlan tamakat sinin pus chiyunta numa cha andak minchik amigo kashpat patin chulan sa Dios maktaya ng butan nila katiyi islampi na putsaya alakatano tamaktay nalipa wanan tu atanong kasha lakato shawat washlala kaskiman pi wanga lipa wan wanga lakapastak andak minchik islawi nishla kaskin kana tashtuya na putsaya alakatano ni katishok kacho na ta porque washlan kimala na kansha lakakapun wanti kingama lakatsukunitan kingama ktayo putonan islam makamili iskam kashpala katambi kingama lakatashtiputan tung kaskasipat amigo tushpala katama kapalapa chiyutungan kalakapastak kaputsa yumashta maktayi Dios kapiti andanda ni lekalta wakamaka hasta chiwin usukasta pali yuma lekalta wakakatsuku lekalta wakaya Dios na makataks niyan na waniyan in tumili tlawat na siyang kasin kakashpat tawila yuma hasta chiwin ni Dios dunda no machak minchik Dios na tokniyan in milistak na pero liwa na kalakapastak shman wanga putsa wanti shastak na mi Dios wanti ang kashmata wanti lakawanama wanti maktaya yan pashki yan nalakmashto yan talakaputsit ktahatat ktalipuwan ktukawa palatundi at ashtupatek milatamat pashkatsin ila amigo ang bekashpati yuma shatlan tamakatsinin milipu tamkan ka Dios kakasikulan at lawachan.